0: Ari, e mon waki me ka tien jo noraki. Ari, enara mini mata yon ora ki da pewa yon savai. E ka tapenaki ka tien jo noraki at the Pacifica Specialist Healthcare Samoa ante monipom. O te ka teitei, ena waki ina nun tepui mea wawana kon tepui mea watena makaina. Samoa e punika penia te mais e awa te simari te nunga rua wa te mirio in te tāra Amerika. I pukin kana kuaia ora ki pana pai nora ki New Zealand, PCI India, na runa re taku te kaumeni Prime Minister e lauli mai le e toa laua te Apollo Taiwa Smith. E taku pati o nara ke apu wani e na konani koro i te gani koro koro o waki ni kua kuari ki tapio wai ka whanoa koro aruia, a ke atua i konaki nga i nikarawa ki on Samoa. O kanari ki nga i pua kaya ka ni PC men te pupua taura ni kawai a ke e asa ni paintangira i te tau te haina nua i on Kwangtong Province saina. Ibu kini kari kien te ota na kon anata pute pota noa meta, men te kora kora e menu on na kio kio ki kapunga nana. E tako te minister ibu kini te Rural and Maritime Development and Disaster Management, o te kaumen ni minister ibu kini te Housing and Local Government, e mosese mbaritapu pa e kari kia te poka anen tain te angana ko paintangira re karawa ki on suva te wiki ai. Taura ni kawai ya kani ya kena puni kanima kini kawa ika warire kia wa ika bubura, Nta poni mea ka ke aspate awai poni ka awai bukini kari kien te ota i dari kini kawai. Onna na tapu te pota noa meta i bukini pouto kaan a yo vaki te pota noa meta. On te ikan nora am rogoron ape noa nape. Esa Amerika ni ka metu apa, esa mkai ni karuko i anapai ni puaka i sinani kundi o nape. Te muan tai ni katanu ata i ei, anapai ni puaka ei. Eta kwa nasa koropo ki Amerika i bukini te tanga ni puaka i karawa ke te Air Force at Roy Meing. Pa te pai ni puaka Ari ena pei pesi ni pus ni kato pipi eti o nape, e pon dia i ipuke ni kamenu an Amerika, men na iwa ki na kiako anakai didi pei. Nimeru rona nte powi e te Space and Cyber Conference nte monipong, o e tako me ing, pa e tauroi Amerika, na kon karua ni kaina koi na ika hako akoro, me ia ki ka parapara pa tera anapai ni puaka ane, me kora korana o ningai e anakaro kua iei, isena ni kunti o nape. Ate te ekin nang kua noa pisa ika aririe tana kua ian nanatanga ni puaka Amerika, pa anakarukoi ia pai ni puaka isina ni kundi o nabe. O ntaku pa rusa o saina, ata pina pe ankai, ni ka roi a ia program ipu ki ni ka siyen nana saya tarai te Amerika, ngana e kupendiki te puaka imerina ia na kuntai ai ka anaruko. O vasa wangau ni meti menna o meta ni meti niko tar metei, i minu muna konta katitei ari esa nurua ki i min te puaka yon kasa. Ata kutani karawa te makurini ka mea uana ki anore te pai eriki, pa te katite i ane e te kono wane para wato de tapu e taha hawa yon kasa siri e pun da dikiri ki nakon i te rana te wana i mini kare pe ta wana i roi ana tausa i te rera e raka yon te wana te ririki nako me ate ime tu ame ta kia kia mui ngai ya ni mea kan te kono wane para wato ane ngai pun na kia mui ngai ya i mini te puaka ondang tangira te ipopoki ana siyem te yuen na wai kupita apu ni karawa te makuri ni kakae nako ya kia rike mea wia i mini umuna kon te katite i ane me e pundangi ni pea ya makori ngai e karako pae ni makori e ka bubura. Tani ka mea umente Civil Defense Agency, are e kaputa ki rau namas, apo ni kapongana i pei ya ni kataia ni kakai ya ometa, a ke ape ya ante umuna kuane. Nte ka tiniponga watako pa katoka a ya kakai i miin ni kira ya angau ni meni men na ometa, na konti o nora ki ipukin puokan i kua kia. Kora pa ipukin nong raam, a wakane moatu kin namrongorong a ke asari kini kataurabaki, men anarugu ni karikirongorong. Panani Kiribes.
1: Punamewi, men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division iyampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan te kainin na kun akawakin merin na pera at kime. Ing ayo te kainin kun katapwakan na nakin ki akawakin merin na pera at kime. Ngayon rirangin ikakawakin na koyim testa ng uraan te pungyay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin te kime na kun aramerawa. Ikatime tuwa ni kaysa karamerawa o amin katime tuwa merungin merin a pera naruntiani ki asipun taari. Yukunan di kipanmiya ikay kawaririki o merin di kitaari tapewa ni kamenu iyay iyay. Yukunan hindi kipangaya di sa kamenua apera kilipes men na naurupay tino. Ipupukin kay sa katari men tomekin pera katapiwa. Ikatimetua te karikimani o tirita ni meo itari. O ikatimetua rekin tiya maraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangang kanete imetua na akin tekime. Iyasa ni karawa anakamete pa iti tabon nakawa o ikunia pa tekime. Iyarangi ni karawa. jerwari yerang ni kanga arun anakapung dekime ekainan warona nikime mais pa menimaisina oina konan pepe jerun na yakapung ngkana amena kotena nikime o ekanga nika ispo ana menikariki dekime yokuna amnanga ana menikariki menkana akia ka ispo mengai oina nanga meuna naki kapung ena teme tua akhwakin dekime o wanne rena konani karka wan dekime meikiri pers ena kerika kita karike mane otia marake ena rangin dota ki meau na nota panin tira kai ke tira itani meau itari mayari tira amma angkoi tena sini ki lipesi ni buko kinte toko te kanga nga yu ira nanon taka ini peiri ayo ni katoka mua na kinte kime ibu kinta di metuwa ni kaupain ara merawa di pos kiri ta kina kon mapisin te pota kina kawa ipaiki ki ke yam ku yom isuwa ni meau akia wua towa na akia ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni meau akia wua towa na ni meau wua ni meau Awaika ingani kauring tapewa men the quarantine office ke teka nakopai nakosinanibu. Ukin o inin the quarantine office. Inauki the quarantine office ipondi kito wana tiawa imain ukin tekasine o niin te tayariro o yei tewaan kipe. Aika imerin taari tapewa aika akatapuaki panakwai ya nakosinanibu. Tewaru o tenneve are o uko o apun tapuaki kanakwai ya. O waitio ni metipea kuwa atapuaki nape kanakwai ya. Anakauring te potakin nakawa ipukin sanakin tapewa merin taari narun naikai. Tewere e wawa te keichi yon temenna te pasensa. Tepun ni mewa te keichi yon temenna te pasensa. O waitiang e tepuina maisina ki ana kuis yon temenna te pasensa. E hatawaki ma te mais e konani kanakwaki yon dinanin. Merin tari aikai nga yetaraki baya mwannan rota ki maisiya ndita ya yu. Pameni garo wakin naikai oe napunti metuwa merin mepera meki baya huwa nipua ibukin teroro towa na meto wana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mewa bisinti pota ki nakawa ipairiki ki yampu nte nampa isuwa ni mewa akia wawa towa na akia ruwaiwa ruwaiwa ki isuwa ni mewa akia wawa towa na ni mewa wawa ni mewa.

Ako pun di metuan rona yon peran mau ri FM 89.9 ke om tain kai apun itera roi tipi mewawa. Na di metuan rona ko, ka kono ko iriki tepe korokan wan ngura me tepe wan ko kongura am kongura men nam puta kini makuria gi a di metuan apen na ngani ko kan wan ngura te kan wan waya ke aya promotion na ke a di metuan kongura ko yon peran mau ri FM 89.9. Na di metuan rona ko ni karo kwa pun to wana. Na mga tauroy dikin data na kukanwan ng oram derun karikin ng oram ng panahan kiri besam ng oram ni matang di tatawa na wayo.

0: Kwasa no wotakan dembeise me imaina.
1: Ayo punto wana na bana service waterphone e kokona ni karawa am payment siri nanun am mobile.
0: Peisi ebeno amen tauroi bukin ngai nanun nam popai.
1: Ake temani ana kapunga nari ai punsi am telepon ibukin nam popai.
0: Kaora na kanta waterphone gen teleponia wanang rut ibukin nam saina.
1: Embeisa te sapoki ko ni kapivetia aroni meum.
0: Karawa ne tembeisa debunga.
1: E yang pa e tauroi ngai yon telepon na ketenan android.
0: Nakon the play store nam telepon nakon search. M-Pesa Kilibas, ako download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enarikirong ni mewa te percent te pa kanipo yon tayo ang tarepon o pahin ako te tarepon ni mahan na ko waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amin po kiko ni kapenya awarinake ng popay. Ibukin na mga ni mga tato o pokam. Tarepon niya, 100 kaya message yon na Facebook page waterphone o hili suwa na ko yan. Na mana nake makuri mana nekara a mana ne mauku na kwa na mbeisa accounts ai na kona ndiki nomte bonus sentene kuti tara kanon si de de de
1: kai ni konde mbeisa ante monta yari na reki yai te puina tara kanon nam dare bon si de de de
0: kai na form ibukin te mana nake makuri na konde moisa ai na reki te puina tara kanon nam dare bon si de de de
1: o te puina te tara kanon mana nake makuri erin nya nam dare bon nam ba ke mbeisa account
0: te kai ni a kona ndiki kanon am tere de de
1: o kai ni kon kai de mbeisa pai pai Emeno o yeite kanua.
0: Mbeisa konansa. Nika tu abo.
1: Karini wongkainte Mbeisa. O enariki yon bonesin ng recharge. Naroon na yesai tay.
0: Uo te tara. O te tinuwa tara. Tabu up up. Eno toki tayna. Ito pongin. Uo te tara. Tabu lap lap. Tena toki tayna. Ino nun wabo. Tipu na tara. O te hinda to wana. Tipo up up. Eno toki tayna. Ino nun nimebo. O wabu te tara. Tabu four up up. Ana tu kita ina, ina nun isipong. Pas terapi tu tara, mari mari tu tara, the five up up. Ana tu kita ina, ina nun tebuina tepong. Yay, kau marah.

empresa merchant. Na ko mi business yon tarawa de nena na peso o yon na penta ko ki ge na network waterfall kam na pen ni mauri. To ena poni pen ro ko rom te ko ibu kin te pare mane ni katua pong o wai na kakayan min ta yan po pai pa ko na kaperansa. Ni kapunganan am empresa service. O puni ngaya to wan ang kaita kawai ya ko na ne pen po ki ko ibu kin ka pepetian na makuri e. Register business by yon hande gam QR code. Aki apon terire yon. Ako ko na ne pen busmaya te po pai meni kapunganan nam tarapon. Kwa kira rame ibu kin ta yan ni kira pa am kastama apo pai na pe mena tarapon ni kapungana the digital payments. Kwa kika ino ni bukin nam kaparens, ni kapene minta yan po pai apene ni kawaki na kiroi ari ngay ako na suwa yay kendi mina on download on kaparen tam po pai nita tayo kutangi ya. Kwa kime nga pia ni kakayan ako, tayan receipts ki tibi pa ni makuri. Minta yan po pai ya ki karawaki na nandang pesa, inarayan ako na mayan set bank account ni katuawi. Aki at abitapin mo pa ko na mga nako ni karina aman in the bank. Mpesa pantuwa na takawaya na po kia tiro rari kirake may business ni main na kontani ya ye kapo ay kapungan na aking kain joan nabe akira patan temani akia mga kangang ay bukini pe ang tinikira ya tuki mga temakuri na tibiepa ibaisi ang kaparens ya kona mtawi minang po pa inahintupi na teririki ikana kona no ya itariponira yon ara free line ay wawa kia wawa kia isuwa tenua towana awa kia kia wawaruwaiwa kia isuwa tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ibukin karina nan business nkai de mbesa tesa kapibetia aron mewa.

empiezo a merchant. No hay mi business yon tarawa de nena no me pienso o yon na pentafo que gay en a network o the phone cam na pen en el meuri. To en a poni pen rojo yon te okuay bukin te pare man en ikatua pong o ay nang kakayan minta yan po pay pa kuna ka peransa. Ni kapunganan ang mempesa service. O poni nga yatuwa ng kaita kawai ako na na pen ipuoki ko ibugin kapipetian ng makuri ay. Register business pa yon handig ang QR code. Aki a poni terire yon. O kukunan na pen ipusmaya te po pay meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kira pa ang kastana a po pay na pimen na itarapon ni kapunganan the digital payments. Kwa kikainan ibugin ng kaparens ni kapene win tayan po pay a pene ni kawaki na kiroi arangay ako na suwa yay kendumina on download on kaparen tam po pay ditayar Kwa kime nga pia nika kaya nako Dayan receipts ki tibie pa ni makuri Nguyen dayan po pa ya ki harawa ki na nandem pesa Inaray na kon na main state bank accounts ni katua week Ake tabitafe mpa kon na mga nako ni karina amman in the bank Mpesa punto wana takwa ya na po kia tiro rari kirake May business ni main na kon taniya ya ka po Ya kapunga na aking kain joan nape Ake rapatan temani Ake mga kaangay bikin bm tinikira Ya tuki mga temakuri na tibie pa Ibaisi ang kaparens. Yakuna mtawi minang popay inangitupin na teririki. Ngana kuna no yay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa keisu atenua towana awa kia kia wawa ruaywa keisu atenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karinan ng business nitay. De embesa desa kapibetia aron mewa.

0: kwa sa noo daga ndembeisa may maina.
1: Ayo punto wana na pia na service waterphone e kukona ni karawa ang payment siri nanon ang mobile.
0: Paisi, ebe no aman tauro ay bukin ngayon nanon ng popay.
1: Ake temani ang nakapunga naki ay punsi ang telepon ibukin ng popay.
0: Kawara na kaunta waterphone gin telepon niya 100 ibukin ng sign up.
1: Mbeisa desapuokiko ni kapibitia aruni meong.
0: Karawa niya at mbeisa, debong ngay.
1: Eya?

Na ko yung mira ka sama, ko kay na nuam tatay bukin ng data kay mga muso. Roron, kikapungan na kin, di ba yung data kin dea, o kao ka kin, tayin website na links. E mo da form ni po ki kung nakabibito ko bukin karikya kin ng data, men kapungan na ng M-Pesa accounts. E besi, kao ka ang M-Pesa, na kung tata pantold, ori niya arukotang iya. O kametwa ang pupay, men nuriya kin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam tata nita yaro ko kaina no yarang ni paisi etabe omen men roy kwa ki kwa nga warate stoi bukin karke ki nam tata ti metuan de tak meri ki kem na ko o kona kona ti metuan pen ku kurein kap kapungan an de service e yaki ka kwa karke ki nam tata me yai i bukin panini nongrona o tari poni ra yon de line e yaki kapuwa ke to wana akia akia ke wo wa ke wo wa ke re ta ki on na Facebook page Vodafone. Empieza, te sapuvo que con capibetea, amma corri.

when the Ministry of Fisheries and Ocean Resources Limangana at the Coastal Fisheries Division Yambo. Uganda taya patira kaparaparam te kainin na kun akawakin merin na pera at the kime. Ing ayo te kainin kun katapuhan na nakin ki akawakin merin na pera at the kime. Ngayon rirangin ni kakawakin ako yung testong uram te pungay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramarawa. Ay kay tapi waka kawakin de kime na kun aramerawa. Ikatime tuwa ni kaisa haramerawa o amin katime tuwa merungin merin aperan na rumtiani ki asipun taari. Yukunahan di kipan niya ikay kawaririki o merin di kitaari tapi uwa ni kameno iya yay. Yukunahan di kipan ayat isa kamenua apera kilipes men na naurupay tino. Ipubuki ni kaisa kataari men tomekin pereka tapi uwa. Ikatime tuwa tekarikimani o tirita ni meyaw itaari. O ikatime tuwa rekin kiamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangan kane te imetua na kin te kime. Yesa ni karawa anakamete pai te tabun na kawa o ikunia pa te kime yerangi ni karaku mtiarwari yerangi ni kangan arun anakapung. Te kime ikainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakunaan pipi te arun na yakapung. Nkana ameena kutena ni kime o ikangan ni kaispua na mendikariki te kime. Ikuna mnanga na mendikariki menkana akia kaispua mengaiyo o inamenga meuna na kikapung. Ina teme tua akawakin te kime. O wan neri na kona ni karika buwan te kime meikiri pes. Ina keiri kagi takariki mani o tia maraki. Ina rangin rota ki meaw na nota panin tira kai ke tereita ni meaw itaari. Ngayari tira ammangan koe tena sinikiri pes ni bubokin te tokoa te kanga yu. Ira nanon takai ni peiri ayo ni katoka muan akin te kime ipukin ta teme tua ni kaupain aramerawa. Ripos kereta kina kon nafisin te pota kina kawai bayri ki ke yampu yom isiwa ni mewa akia wo wato wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke isiwa ni mewa akia wo wato wana ni mewa wo wana ni mewa. Owa ika ingani kawri ni tapewa men te quarantine office ke te kana kopai na kusina nibu. Ukin o inin te quarantine office. Inau ki te quarantine office iponde ki to wana tiawa imain ukin te kasine o niin te tayari roko yei te wana kipe. Aika I merin taari tapewa aika akatabua ki kana kwai ya na kusina nibu. Te varu o te nere are o uko o apuntabua ki kana kwai ya. O waitio ni metipea kua atabua ki nebe kana kwai ya. Anaka uri ni te pota ki nakawa ipukin sana ki tapewa merin taari narunda ikai. Te vere e wawa te keichi yon te menda te pasensa. Te pun ni mewa te keichi yon te menda te pasensa. O waitiang e te pina maisina ki ana fees yon te menda te pasensa. E kata waki ma te mais e konahani kana kwaki yon dinanin. Merin taari aitai nga yetaraki baya mwannan rota ki maisia ndeta ya yu. Pa meni karo wakin na ikai o ina punti metuwa merin na pera na ki baya huwa nipua ibukin tiroro to wana meto wana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mewa pisinti pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa e isuwa ni mewa akia wo wato wana akia ruwaiwa ruwaiwa ki isuwa ni mewa akia wo wato wana ni mewa wo wana ni mewa.

de STSP pun tak ada kira ki emine yang nana tarar wa demise ndeita ki mete POP awa irapa tari kita peo wa narun de MFED meni manina ki mende World Bank nte mais ete pimerwe wa te simare apu imerwe wa te milion te manin Amerika anatake de STSP pun karikian kata meruan o kamaitan diki roke ka meno yan awuso communities ni kawa aika asan dinia ki on South Tarawa Nire kere ki me po toka ya tapo ni makuri tina non deirei o karikira kien ayo kona pai yohan kati me toan roi roi mroki o waite makuri me communities ibukin ipetakin o kati me toan tian wan kakaisaki. Kawa aika atake tina ki pun peso pairiki pyukini pyo nani kai teorelike west apero o wai tian anau kosuei. Makuron te karikira kia yo aika apupula naron naikai. E te me toan waki onupayan tenipui ana communal toilets te Kiribati Housing Corporation yon peso. Kaisa kandana suwa network system te PUP yon pikinipiu pairiki o peso. Katume naus ake aswain tume me te main suwa katien roki aika apu yan naus o menga katumen au saikai na kom te main suwa line yon pikinipiu. Katiakin roki ki on-site sanitation systems yan aus yon kawa aika apero nanikai teoreriki west awananau kusuei. Karukuan tirapata anina korowa takametipai yon kawaririkian nanaurupai takarikirake nakon otapanin ike enai karikipai tirapata ei metakarikirake o the University of South Pacific. Awai yanai karikipai temise metakiribati Institute of Technology ke KIT Rinanun takarikirake ibukin katian de Walsh Demonstration Center ibukin tiangarire nakoya den KIT yon kakokoruan the sanitation systems. Aika makuri aika ewakin kai yante STSP. Ede netuan waki onupayan tenipui ana communal toilet se Kiribati Housing Corporation yon peso. Kaisakan de main suwa network ewakin kai meipikini pyo oyene mga takina ko peso o bairiki. Kaukan na kapunganan de wash demonstration model de KIT peso ibukin tiangarire na koya adein KIT yon kokokorun de sanitation systems. Wakin ang sanitation toilets, kaya katiyan rogi ni kakatay ay kakakokoro ay katupi mati mo may siya at kaya nakatiyak yon na pero. Muanakin ang mga makulite contractor ari ina wakin na kikatiyan di on-site sanitation systems ni kawa ay ka apero o teoreriki west. Karukuan ta contractor ibukin wakin ang katiyan o katumayan rogi na kung nanasuwa system ti PUB yon bikin piyo. O waita ni ngakin rukun tirapata ari katawtawa kirukun ay nanon Kuata awa wote na wapi maonua ikie na ikarikipea yei metakarikirake o te USP ipukini tekametipai yohan kawaririken anaurupai tekarikirake na konti o tapani. Te pupusi na koi mika in South Tarawa. Kuata mipoutoka na konda mikarikirake e te STSP ipukini wa yakinan o katimetuan temeuroi, temeuroi o temerurumu. Kambesindapa o sinapene tekiroi inanon wikin temise engineering day.

wane do wara tun tun nene mge ma kona nane you left me. I wa bui ma ono wa diminish min tiawa awa ya ora ora FM 89.9. Uri ngare ni bo ni mau mga mana kini kanda mga tairik. Ni mana kima am noro man deru ni kare kira oro mke. Kona mau rik. Iyo tara mo ni bita kinda mga mana oro kanda ni tiawa iyo ni karo kua. Bon roi tapu ina ni tairik ada sina. Mushrawa ya ikeng ngai rene. Kunda mana ringa kati kira oro mana tama ni kongo ora mai. Nete kira iyo sina. Kena kona kona kona. Ai, mui nā iyo. Tawara, JD boy, ma pwena man kuna yare. Tei nā wero.

0: Kona me ori, ai pai rongorongo I puke nonga rā ma ki asa ni kata rawa ki menna na rūna karike rongorongo pa nāni kiri pēs. Rongorongo na pē mai o, rongorongo nte pē te piki, o rongorongo na pē nō nā pē, a kēna ware kakina koe ni, I ronga I e rīna ta, tiri pē te os. Yesa ni me tua men te pōta ki puke nte me ori o kato ki ora ki pā, e ta prorokon kai ka pōna kuan te kōpien. Te vape, ke te isi kare ti o ni kiri pēs, a waki rake nanu na yō, o ena iei te tūā na kon aria ki ira nanona. E ko atake men tio nora ki pa aki ena pe stoa, business ke punna ona tanako. Ai akari iaka ki pa anaka pona ko iaka ki ni mōkua ikai yo ni kiripes, nga iei apun tāpe anga ki nkai katapua na yo ni kiripes. Ai yo po ni kanuanda na tua kiripes e po au yo ni kawarere ke ni kabunga na ante moko. Ate to fair co control amendment act 2025. Ingen nani o e tapuroro kon kai kabunga na ante ko ben o te moko ate vape ke te isi karriti yo ni kiripes. Yesa na tarikta te pōtaki naka wa a kaupaira me merawa. Men te Coastal Fisheries Division, nira te katani ei at the Pacific Fisheries Leadership Program, ke te PFLP, are karawa ki meni isu wana kon te pime te wana te petempa te ririke yu, yon na NTPC. E pōtaki men te pōtaki naka wa te program ei, e nakarikira ki a yatata yawa yakona paitani ka iririn tāpon naka wa, ni kotaki me ayatani makuri, ni karoi spangaya, o ni katame aroa na pe arun, kana kuan rongorongo o reita ke me te pota nō meta. Te ikarike pei, o pouto kaan te akawa, e sa sanaki, a vai te mei roi ne kapta te piti piki. Inge nane yang ana kaita u te pota ke nakawa na kon te Pacific Community ke te SPC, ipukin pouto kaan o karawan te katani hei ei, o ipukin na pea te imea toana ni kakurakura te waki ni kai diri, o te lepe kau yon te waki nakawa, ndia ono e te piti piki. Oe kame tuan kai te pōta ki pukin te meori ako toki ora ki pa iei puse no ora ki nanun tena maka ina iyo. Ndia ono e te piti piki ni mua men wanua iei pongin te petempa. E kana kua nakaurin te pōta ki pukin te meori pa ari ei tāne mamananga nei kiripes ni ka meno ia men no ora ki aika te tinki, rotavirus o te influenza ni ka varan ape ke ki tanan ape aika te Federated State of Micronesia Masare Vanuatu Samoa o New Zealand. Inge nani aka metua te pōta ki pukin te meuri aka toki oraki, pēne te imetua, ntaratara I pusin oraki nte pete peki, o anika nako ina pē, anaka uri nako ia haini kiripes. E takori ki paia kakawa ki pate pōta nō meta, ane te imetua niri inaru ni kaini pēire, I pukin ni kawa ki nani, o ka te imetua ni merurungia, I pukin ni kawarire ki aini pusin, o maisin ne veve ntai an oraki. O ande ita nongraan, rongroon, apen te pete peki. Asa pressman yon PC ni karawa yaka kai yon ni puan tapio wa pekete ni cocaine, ake akawa kina ki indiawsi ni kabuwi isuwa, papai ni kakwawa ipukin te case ya bubura yon the drug. Atako pressman men the criminal investigation department ke te CID, pa akarawa ngai a yaka kai yon isuwa pekete ni cocaine, ari punron tenipu imerwe wa pekete ya ki akawa kina ki ndesuwa high court, ari apu ngai. E tako te kawomen ni kamisina ni praiseman e rorai ni selu, pa atuwa ki o anwareka ki maisin pa I ni kakua wakane nte kawopong. E puni karawa ki te tutuo imata I atani mos, te opista men te Office of Public Prosecution, praiseman au opista men te Crime Sense Investigations, aringa yare atawa mi nte tutuo ane. E waki ngai Samoa ni katapei makuri ni kuakua, ipukin ora ke ikakana okoro, ntero, Paina warere ki kana kua iyo ome tana ko senaniku. Awaani ari emuan waki mea katien tiu noraki, ari inarangi ni maata yon oraki tapiwa yon savai. E katapenaki katien tiu noraki e te Pacifica Specialist Healthcare Samoa ante monipum, o te kateitei ena waki inanun tepui mea uwa na kon tepui mea uwa tena makaina. Samoa e punika penia te mais e awa tesimari tenunga ruewa te mirio ente taaraan Amerika, Ipukin, kana kua ia ora ki pana pai nora ki New Zealand, PC o India, naru nare taku te kaumen ni Prime Minister, e lauli mai le eto a laua te a Polo Taiwa Smith. E taku pati o nora ki a po wane na kuna ni koroi ta ia ni korokoro, o vaki ni kua kua riki tape uai ka hana koro aruia, ake atua I kona aki, nga I nikarawa ki on Samoa. O ganari ki ngai buo kai aka ni PC men te pupua taura ni kawai ake, Iasa ni paintangirai e te tautea ina nua yon Kwangtung province saina. Ibuki ni karikien te ota na kon anatapu te pota noa meta, men te korakora e menu on na kiokio ki kapunga nana. E tako te minister ibuki te Rural and Maritime Development and Disaster Management, Ote ka umen ni minister ipukin te housing and local government. E mose se embarita pupa e karikia te poka anen taim te angana kupa indangirare karabaki on suva de wiki ai. Tauran ka wai akani ake na poni kanimaki ni ka wai ka warire ki awai ka bubura. Nta poni mea ka ke aspate awai poni ka wai ipukin karikia nti ota idarikini ka wai. Onna na tapu te pota no ameta ipukin poutokan ayobaki te pota no ameta. Onde ita noram rohron apen no anape. Esa Amerika ni kami tu apa? Esa kami ni karuku ya napa ini puaka isenan ini kundi orang nape? Temuan tay ni kata nuat ayai, anapa ini puaka ayai? Eta kau nasa karupu ki Amerika ipu kinte tangan ini puaka ikarawa kete Air Force at Roy Meing. Pa tepa ini puaka, adi enape ipes ni pus ni kata topi bete orang nape? Epon dia ipu kini kami nuan Amerika, mena yawa kini naki aku anak ayi di pay. Nimeruron ante pawi at the Space and Cyber Conference in demoni pung. Oita ko Meing. Paya tawroi Amerika, nakon karuan kai nakoi nai ka kokoro. Meye ki kapara para patera ana pai ni puaka an, me kora kora na oni ngai ana karu kwa yei. Isena ni kunti an nabe. Ate te ki nan kwa no pisai ka ri dieta na kwa yei an tanga ni puaka Amerika. Pa ana karu kwa yei pai ni puaka isena ni kunti an nabe. On ta ku paru sa saina. Ate pena kan kai ni karoi aya program ni pokini kasien na na se tarai te Amerika. Ngana eku pendiki te puaka imere na iana kontai aikana roko. Avasa wangau imete menna ometa ni mete niko tarimetei imini umuna konta kateitei ari esa nuruaki imini te puaka yon kasa. Atakutani karawa te makurini kamea uona kia nore te pai eriki. Pate kateitei yane ete kono uane para wato de tapueta ha hawa yon kasa sidi. Epon darikiriki nakon iterana te uana imini karepeta uana iro yana tausa iterera. Era kai on te wana te ridikin nako. Me ati me tuwa me ta kia kia mei ngaiya. Ni mea kan te kono wani para wata o ane. Ngai po na kia mei ngaiya imi in te puaka. Ondan tangira te ipopuoki. Ana siyem te UN na wai kupita. Apo ni karaba te makuri ni kakaya na koya ki arike mea wia imi in umuna konta katite yane. Me epuntangi ni pea ya makuri ngai e karakopaya ni makuri eka abubura. Taanika mea umente Civil Defense Agency. Are e kaputakira unamas. Apo ni kapongana ipeia ni kataya ni kakaya o ameta. Aki ape yang jauh mana kuane. Jika tini pong awat aku pakai toka ayah kakai imi nikira ia angau ni meni men nama ta. Nakon tiu nara ki ibu kini puakan ibu akia. Korapa ibu kini ngoram awakan ne muat kini namrongrong. Aki asari kini kata berapa men anaruh ni kari kerongrong panan kiri pes.
1: Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparam te kainin na kun akawakin merin na pera at the kime. Ing ayo te kainin kun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at the kime. Ngaya rirangin ni kakawakin ako yung testong uram te pungay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin naramerawa. Ay kay tapu wa kakawakin te kime na kun aramerawa. Ikatime tuan kay sa karamerawa o men katime tuan merungin merin apera naron tiyani ki asipun tari. Yukunan di kipan niya ikay kawaririki o merin di kitari tapu wa ni kamenu iyay iyay. Yukunan di kipan ayat sa kamenua apera kilupes men na urupay tino. Ipubukin kay sa katari men to mekin pera ka tapu wa. Ikatime tuan te karikimani o tirita ni meaw itari. O ikatime tuan rekin tiyamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangan kane te imetua anakakin te kime. Iasa ni karawa anakame te pai te tabun nakawa o ikunea pa te kime iarangi ni karaku mtiaruari iarangi ni kangan arun anakapung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakonaan pipe tiarun na yakapung. Nkana ameena kutena ni kime o ikangan ni kaispua na mendikariki te kime. Iakuna amnanga na mendikariki menkana akia kaispua meangaiya o inamanga meauna naki kapung. Ina teme tua akawakin te kime. O wan neri na kona ni karika puan te kime me kiripes. Ina kirika ki te karike mani o tia maraki. Ina rangin brota ki meau na notapanin tira kai ke tereita ni meau itaari. Maiare tira ammangan koe tena sin kiripes ni bubokin te tokoa te kangana yu. Ira nanon te kaini peiri ai ni katoka muana akin te kime ipukin ta teme tua ni kaupain aramerawa. Ripos kereta kina kon nabi sinte pota kina kawai bayi ki ke yampo yam isuan ni mewa kia wo atau wana kia ruai war ruai wa ke isuan ni mewa kia wo atau wana ni mewa wo wana ni mewa. Awai ka ingkan kaurin tapi wa mente quarantine office ke te kana kopai nako sinane bu. Ukin o inin te quarantine office. Enau kita quarantine office di pondi kita wana tiawa imain mungkin tak sini onin tetapi hari itu gaya itu wana kita. Aika imarin tarik tapi awa aika kata buat ki panakuai anak senarai ku. Tewaru atau nere hari awu aw apun tabuak ikan nak kuaya, aw itu ni mesti berkuah atau buak ini berkuah nak kuaya. Anak awal ini terpaut dengan nak kuaya bukan sahaja kita berkuah mering tari naran naikai. Tiveri, awa dekaiji yang demenda debasinsa. Tepun limawa dekaiji yang demenda debasinsa. Aw itu yang, tepunya masih nak yang fees yang demenda debasinsa. Kata buak ini mesti mais, konan ikan nak kuaya yang dinanin. Merin tari aitai gaya tarak bayaman nan rota ki maisia detaya yo. Pa meni garawakin naikai o ena punti metu a merin na pera na ki bea huani pua ibukin teroro to wana na to wana. Ibukin diki rongorongona reita ki mea obisente pota ki na kawa ipairiki ki yampu de nampa a isuwa ni mea wakia. Wawa to wana akia ruaiwa ruaiwa ki isuwa ni mea wakia wawa to wana ni mea wawa ni mea wakia.

0: No, remember me, the remote lag, what the report may?
1: I am Dowdy.
0: Aye, no, remember the Saga Yoga, right? The Saga Yoga. The Rapata at the Energy Planning Department, the Bonkailak, Iroya, Insinia, Aikarang, Independent Aroya, Yon the Makuria, Tasty, the Korakura, Arikarikak, Mantai, Erikarikanaba, Mad Taba. Yes, Kairo.
1: Eh?
0: Ano kayong takatigra?
1: Ngayon ako nang darawa din, may awag, yak. Ay, bundi, takatigra kayo na ako, yak, kain si... Kain niyo kunaw, si Arakaro, at siyang kakawa, manire, yak, yon tabutua. Tamarari tabueran, si... Ame tutira, nanatapari, Christmas. Kaya ni ba anak ya? Janasin ni ba anak ya? Kari wari na ineri, janasin o buona. Mane wari tayo mo me. Puwari na kung nikakaya na ba siya kanuan siya sa tayirigi. O ay po nikakaya na raka ayo, aratulay wa siya west katake. Nisinta mo, sinawari. Jadi, na pun jepong ya, ngaji ada info di panau na pun dikatikeroyan si, si nana pung ayu, abis jadi mami petai lah, senang tangi dibo. Anang darah betul mewah ya, kotikero, ikonatikeroyo, atikeroyo na pun si, aku kampanye aku telefon, orang pa.
0: Perara pun na pun de, meitan dene mewah ya, aku pun de, depanau na pun katikeroyo na kuim. Sa kuwa to na betapanan katigiroy na kon sinam gi na pod na pong na betapong ayo oi pon kan nam kampana ni do waterfall na detigiroy ni kapane sina busi mai ri kara tarapon

gandhe to khru bundane net pet post blue me pura yane rainy friday ang dadayo te samara sa mga rona bandara wala nang mga tawro in busmay tanan bubusi ane ne ke tangira ki para kan katanga ki yo ne mawre from 18.9 na yo amtai ni karoko pon jawa isua kana ko maya ko nam mane ko tangira ki message na ko ira rp chare PBA Melody FM 89.9 ko ngani ra kuna man pas na kaya ke ra pur kuna man ko tangi ko kaya mate kana tera ro ro kun kuna man ke pas na kuna ante ke nei man na sna katanga kana ta kaya ba mu kategori ke para am ka Melody na ko yoro ro mo musu ke on kaya ngana ma kuna man ko tangi ayo ke tok ban ko ban tangi den kan ngora ya kin na pato ai me tera no mu kuna ma yo ke ta kuna ko ki ya muru ring na kon ta ai ka na ko ke ta in ko kureng ko ayo am tai mangai ni karo ko bon jao isu sna anganu kom tai in tai yo ke sna pun dongra na kun kurara tapi ko rai main na ro kara pupusi.

0: men kuna mane gen tes te ta ori no kem gete de sama kuri ge ya pun no ko de weekend na yo ya ko ta kada me pun no te tai no sina ko ke ke to na out na and around ko kyang ya ka ho ke te te yang ro ai ge yang wi ya pa ya mu su ne mu mo ta ngi dia ko no ko rei ke me ai ka ra ra no ko ndare a ko no ko ku ku rei ai nga na ne ira bu bu si ya san ga re ke ga ngai te de bu bu si yo au bu bu si ka tangan te kuna are there was Jesus nakamewa ye nungura de pagantaya yo nakatoka ye te stress de makuri korara pa kono meuri ya korara pa pe nei rupetara man de tapone ko reri te meuri from 18.9 ayo kono mare ko tangria
1: os kan bly faso en hoop as ons in hom bly. Jesus is altyd daar.

Dabu si na pato wana yon yaka ngay Maori FM 89.9. Ako na antang kuna ra Peta Day by Yao Ray. Maka may wana ra weekend na yon yung muin damakuri nda week ya yon. Kuna rapa. Ako kuna mauro na pati mga day bi amon dito po nito kurita na pati Maori FM 89.9. Yasan rin kuna mara ko tangiri agi. Kana is de aran na msari na yon. Nakatanga o sina kakukuri na pati kami wana pati kana kuro wana pati kana wana ra punga yon ke ma ilarikim. Tetapi kalau ikan awan te, temuan dari kayu, mungkin tambah nak kongurai nak kau nembau dia from 89.9.

Ira bu sini ba yasan kara ke kuna yake tamon mo ayo ga ngai mau diriki. Ah ko ta yo kariki ni kata ngat kora na kunan ne yawan na pa na pun kame wa ndo ngora yai. Ngai rotes teke sime kora arapa. Kora me rumo de rotes teke sime ande de tapon ye kora ko ngora yai ande ri tamau ria fama 89.9. Sa kame ro na ba ira kim ndo ngora ambu busi yo ke kunan ne yere ne yawan na.

Pwede mo talaga nung orayo ng Mauri FM 89.9 naroon na inaroon na mawan kakagbo sa iyo kaya katangan kuna kaya tangirik yaw ni Mauri FM 89.9 tapos yung awan warik dapat niya sa po tiyaw isuwa kaya iti rapapusin na patungo na mga roko kakangay Mauri Riki tayo katakura Riki may iroon na isalin diyon pan nakungay man na usto Riki kora pa at tekerawin ko Riki may kanne kung Mauri na pan kaya Riki tayo kaya kahawiru man tapon niya kung orayo man na musto na tigraw ikan naman ng wantayri kayo nung umuram may kanige sana kami una pa nanon at nung umuray na rikim again nakakaya ko nante na isalin diyon to korona pa sa kukuray na pa yay na rikim sa rin na to kunari I'm alive.

Oh, imuin na maraming ko na man, ay apon mo sirang kanya na kung naratay apon. Tawa na tamin si Minchaw ay suwas kita na tawta naratay na sinawara ay arano ko rin ako, okay? Ang yan na, nakawagin akong tirong nagarikin ako rin.

0: kuna meori ai kai rong rong ipuke nomara ma kya sa ni kata rapa ke men na na ro na kari rong rong pa na ni kire bes rong rong na pe mai yo rong rong on tepe tepe ki a rong rong na pe na na pe a ke na mare ka kina koi i rong ai eri na ta teri pe te os ye sa ni me to amen te bota ki buke nte meori a ka toki ora ki pa e ta pro rong kai ka pona ko an te ko pen te vape ke te isi kare ti on kire bes a va ki ra ke na na yo a ena ye te tua na kon aria ki ra na nona Eko ataki menti unora ki pa aki ena pe stoa, business ke punna ona tanako. Ai akari iaka ki pa anaka pona ko iaka kini mua kwa ikai yoani kiripes, nga iye pun tabi anga kinkai katapuana yoani kiripes. Ai yopo ni kanon nana tua kiripes e bo yoani ka wadirike ni ka bunga na antemoko. Ate tupe ko Control Amendment Act 2025. Ingen nani oita pururo kong kai ka bunga na anteko ben o temoko ate vape ke te isi karit yoani kiripes. Ia sana tarikta te pōtaki nakawa a kaupairami merawa. Men te Coastal Fisheries Division, nira te kataniei at the Pacific Fisheries Leadership Program, ke te PFLP, are karawa ki meni isu wana kon te pime te wana te petempa te ririke iu, yon NDPC. Ia kōtaki men te pōtaki nakawa po te program mai, e nakarikira kia iata tai awa iakona paitani ka iririn tāpo nakawa, ni kōtaki me ayatani makuri, ni karoisi pangaia, o ni katanero ana pe arun, Kana kuan rongorongo o reita ke me te pota nāmeta. Te ikareke pei, o pouto kaan te akawa, e sa sanaki, a vai te mei roi ne kapta te piti viki. Inge nāne, yang ana kaita u te pota ke nakawa na kon te Pacific Community, ke te SPC, ipukin pouto kaan, o karawan te katania iei, o ipukin na pea te ime tuana ni kakurakura te waki ni kairiri, o te lepe kau yon te waki nakawa, ndi ono e te piti viki. Oi kame tuan kai te pota ki pukin te meuri ako toki ora ki pa iei pusin na ora ki nanun tena maka ina iu. Ndi aonu e te piti piki ni mua men wanua iei pongin te petempa. E kana kuana kaurin te pota ki pukin te meuri pa ari ei tani mamana ngane kiripes ni ka meno ia men na ora ki aika te tinki rotavirus o te influenza ni ka varan ape kekitanan ape aika te Federated State of Micronesia Masare Vanuatu Samoa o New Zealand. Inge nani aka metua te pota ki pukin te meuri aka toki oraki, pene te imetua, ntaratara I pusin orakin te pete peki, o anika nako inape anakaurin nako iaka ini kiripes. Eta kuri ki paya kakawa ki pate pota no ameta, ane te imetua niri ina nunika ini peaire, ipukini kakawa ki nani, o ka te imetua ni merurungia, ipukini kawarire kia ini pusin, o maisin ne veven tayon no oraki. Onde ita nungraam, rongrongon, apen te pete peki. Asa pressman yon PC ni karawa ya kakai yon buwan tapio wa pekete ni cocaine ake akawa kina ki indiawsi ni kabowi isuwa papay ni kakwawa ipukin te case ya bubura yon de drug. At ako pressman men te criminal investigation department ke te CID pa akarawang kai ya kakai yon isuwa pekete ni cocaine ari punroon tenipuy merwe wa pekete ya kakawa kina ki indesuwa high court ari abuang kai. Eta kote kawomen ni kamisina ni praisemen erorai ni selu pa atuwa ki anwareka ki maisin pa ini kakua wakane nte kawopong. Epo ni karawaki te tutuo imeta yata animos te opisa men te Office of Public Prosecution, praisemen awa opisa men te Crime Sense Investigations aringa yare atawa min te tutuo ane. E vaki ngai Samoa ni karawepe imakuri ni kuakua ipukin ora ke ikakana okoro ntero Paina warere ki kana kua iyo ome tana kosena niku. Awaane ari emuan waki mea katien tiyo noraki, ari enarangi ni maata iyon oraki tapewa iyon savai. E katapenaki katien tiyo noraki ete Pacifica Specialist Healthcare Samoan te monipong, o te kateitei ena waki inanun tepu ime wawana kon tepu ime watena makaina. Samoa e punika peni ete mais e awa tesimari tenua ruewa temirio nte taaraan Amerika, Ipukin, kana kua ia ora ki pana pa inora ki New Zealand, PC o India, narun nare taku te kaumen ni Prime Minister, e lauli mai le eto a laua te a Polo Taiwa Smith. E taku pati o nara ki a po wani e na kunani roi da yen kurokoro o vaki ni kua kuari ki tapio wai ka kano akoro aruia, ake atua I konaki nga ini karawaki on Samoa. O vanari ki nga ipuwa kaya kaini PC men te pupua taura ni kawai ake Iasa ni paintangirai e te tautea ina nua yon Kwangtung province saina. Ibuki ni karikeen te ota na kon anatapu te pota nōmeta, men te korakora e menu on na kiokio ki kabunga nana. E tako te minister ibuki te Rural and Maritime Development and Disaster Management, Ontem com o ministro aí porque tem housing and local government é moses é embaritavo pa e cari que é tempo a anen time tem a na copa indagira é carava que on suva de weekend tava nica vai a canja que é na poni canima que nica vai cá o arreire que é vai cá bobura da poni meia cá que aspatei a vai poni cá vai porque nica cari que é teu tá ira que nica vai onda na tapo tempo da nome tá porque no ponto can aí vai que tempo da nome tá onde é que não era rorun apen não nada Esa América ni kami tu apa? Esa pai ni karu koi ana pai ni puah kai sena ni kundi on nape? Temu an tai ni kata nua tai yai ana pai ni puah kai. Eta kwa nasa korupo ki Amerika I pukin te tanga ni puah kai karawa ke te Air Force Adroy Meing. Pa te pai ni puah ka ari ena pei pesi ni pus ni kato pipi eti on nape? E pon di yai I pukin ni kami nua na Amerika men na iowa ki na ki ako ana kai di pei. Nimeru ronan te pohui e te Space and Cyber Conference ni temu ni pong. Oye tako Meing? Pai eta roi America, na kon karuan kai na koi nai ka kokoro. Me ye ki kapara para pa tera ana pai ni puaka ani, me kora kora na ani ngai ana karu kwa ye. Isena ni kunti ana ape. Ate te ki nan kwa no pisai ka ri dieta na kwa ye nan tanga ni puaka America. Pa ana karu kwa ye ya pai ni puaka isena ni kunti ana ape. On ta ku pa rusa o saina. Ate pena ka ngai ni ka roi aya program ni pokini ka si yen nan sa ya tarai te America. Ngana e kupendiki te puaka I mere na iana kontai ai kana roko. A vasa wanga me te menna o meta ni me te ni ko tak me te I minu muna konta ka teite ari esa nurua ki I min te puaka yon kasa. A tako tani karawa te makuri ni ka mea wana ki anore te pai eriki. Pa te ka teite yane e te kono wane para wato de tapu e taha hawa yon kasa siri e punda dikiriki na kon iterena te wana I min karepe ta wana iro yana tausa iterera Era kayo ante wana te diki na me ate me to ame ta kia kia me ngai ya ni me ka ante ko no wana para wata wane ngai ko na kia me ngai ya imi te puaka onta ni tangira te popoki ana si im te yuen na wai kupita apo ni karaba te makori ni ka kae na ko ya ke ari ke me wi ya imi umuna kon te kati te yan me e punta ni pe ya makori ngai e kara ko pa ni makori e ka bobura tani ka me ya umente civil defense agency ari e ka puta kiro namas apo ni ka ponga na ipe ya ni ka tai ni ka kae o meta Ake ape yante umuna kuane. Ndeka teniponga watako pakatoka aya kakae imi nikira ya angau ni meni me nometa na kontio noraki ipukini puokan ipua kia. Korapa ipukini nongoram awakane moato kina mrongorongo ake asari kini katavurabaki men anaruu ni karikirongorongo panani kiripes.
1: When the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division iampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan te kainin na kun akawakin merin na pera at the kime. Ing ayo te kainin kun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at the kime. Ngaya rirangin ni kakawakin ako yung testong uraan te pungay o kung nage inata kakawakin te kime ipukin naramerawa. Ay kay tapewa kakawakin di kime na kun aramerawa. Ikatime tuwa ni kay sa karamerawa o men katime tuwa merungin merin aperan na ron tiyani ki asipun tari. Ikunahan di kipan niya ikay kawaririki o merin di kitari tapewa ni kamenu iya iya. Ikunahan di kipan ayat sa kamenua apera kilipes men na naurupay tino. Ipubukin kay sa katari men tuwa mekin pera ka tapewa. Ikatime tuwa tekarikimani o terita ni meaw itari. O ikatime tuwa rekin tiyamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangang kana te me to ana kin te kime. Yeso ni karawa ana kame te pai te tabun na kawa o e kumi ya pati kime. Yerang ni karaku mtiaru ari yerang ni kangang arun ana kapung. Te kime e kaina no roana ni kime e mais pa meni maisina o ina kona ni pepe ti arun na ya kapung. Nkana ame na ko te na ni kime o e kangang ni kai spo ana meni kariki te kime. E kuna na nga ana meni kariki nkana akia kai spo me ngai o ina nga meuna na ki kapung. Ena te me tua akawakin te kime. O wane rina kona ni karika puan te kime me kiripes. Ena ke erika ki te karike mani o te amarake. Ena rangin rota ki meau na nota panin tira kai ke te reita ni meau I taari. Ngai are tira amma ang koe tena sini kiripes ni ibu pokin te toko te kanga ngai yo. Ira nanan ta kai ni peiri ai ni katoka muan akin te kime ibu kin ka te me tua ni ka upain ara merala. Ripos kere taki na kono abisinte po taki na kawai bayiki ke yampu yon isuwa ni mewa akia wo wato wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke isuwa ni mewa akia wo wato wana ni mewa wo wani mewa. Owaika ingani kawuri nitapewa mende quarantine office ke teka na kopai na kusina nibu. Ukin o inin the quarantine office. Enau ki te quarantine office I pondi ki tō wana tiawa I mai nukin te kasine o niin te taiare roko yei te wāne kipe. Aikai merin tāre ta peua aika katapua ki kanakwai anako sinaneku. Te varu o te neve are au ho au apun tapua ki kanakwai a. O wai tio ni me te peakua a tapua ki nape kanakwai a. Anaka uri ni te pōta ki nakawai bukin sana ki te peua merin tāre narunda ikai. Te vere e wawa te keichi yon te menna te pasensa. Te pun ni mewa te keichi yon te menna te pasensa. O wai tiang e te pina maisina ki ana pis yon te menna te pasensa. E kata waki ma te mais e konani kana waki yon ginanin. Merin tari aikai ngai e taraki baya mannan rota ki maisia ditaya yu. Pa meni gara wakin naikai o e napun te metua merin mepera neki vea kwa nipua ibukin te roro to wana me to wana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mewa bisinte pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa e isuwa ni mewa akia wo wato wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke isuwa ni mewa akia wo wato wana ni mewa wo wani mewa.

Oh, sering waki mera raun ni katanoa take. Aika ia mung katanoa ta ika tangira kina koia. Samoa na moa mea kia kia irei a tianene. Aganga ia te moa na moa na koia kiraka ioan na pamakoro aikai tarawa teinei nano TUC, tarawa teinei eta ETC o peso PTC. Kamaka ngo ki kai pa kamaka u ki a mi poki ni kapeera na koi a mi a tei ni maane. I poki ni takarindin na kon te katepupua wa nuuan ITF course de MTC. E nau ki takapeera men te mwane pong e wapui me te wana te petemba wua te ngā wapui me onoua. A e nain ni takani me pong e te pui me onoua ni ki topa wua te ngā wapui me onoua. Si a tei ni maane anapusi maiaki ai ka haka koroi na nun kia sisei kai. E na pungia ki i mwin te wanan suun te ngā rua pupua rua pui me onua o i mwin te wanan suun wua te ngā wanua. A kia pēra kaya man te pota ki na Braceman. O ni kutaki me kia sisa kana akaparapara ki no intere tare se kana kua na koi mi. A kau meka kia taini maane pa anapondoko ni ka pēi a raia i pakin kainanoan a ia saina a o ia pungi nipung. Kamrapa, mairon te sakorapo ki nte Ministry of Employment and Human Resources. Na koi a kia ananon te makuri. Iain kai te wana te māo i bukin te makuri a te transcribe an te manepe an te meungatapu. Ndakarina nipo a level 15-14. Te yoga ni kawara opesin te pota ki naka makuri i pairiki i bukin ka pēan narami. I bukin i paninin nukoroan te makuri, deita ki nakono opesin te manepe an te meungatapu ke te ENR. Kamnapa, mairon te kiraakat na manepe an te meungatapu. Anakatanoa tate ke angko. Na koi ana member ni kapene ke asa ni kapakai ayapiri ke membership fees meuri. E na karawa na paparo ae tewe aki tate ke angko. Na koi ntoko anapong ae tabui meru aewan te petemba uwa tanga wapui meonowa. Nemua men tiawa tabui me uwa nte tawano. Te tapo poni mani apen BTC yare tene men roi ipeso. Mangai yare wasi kapo uwa na miipiri pa kamakapakai inapa imain te paparo. May daw ya kain de Kango Executive Board Members. Sarita, ayo meara katanoa tanda no kawaki.

na kon buna pontiang manasim itabueran sister Peter na mission in America me valulu me boom on a simming Korea tarina tuaka tuaka me boom on a sim manana peyatake me boom on a simming New Zealand anakoraki nako tamena e yosu at the bukei o sinana aremis me abubu ntapo ake amena yei. Sakosa me tenu no kawaki, payasa ni kia kawe tiana magirou nana uea, tarira, manira, te karo me tisipu o te kainapa e te pēna yosua. Ndabong e te mwanabong, te bui mea wante petemba wabui me onoua. E naka iaki na patana ndabong e te katinebong te bui me onoua te petemba wabui me onoua ne moyangana yon ta bueran. Yeya na maraki ni pekapurau e sinakaroia paka te kirawa ni manangana. Te tapu po ni mania peia anakaro i beso i takoronga. Ane ta katanoa ta yanako mai irouia te usu e banin yon tarawa. Ayo tianina parawan ta katanoa tandano kawa keio.

Katanwatan ko yate potan nameta. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipupuray ito po tayo ni Makuri, ipuki ni Makuri ang karikirake, o katina tuhan kura-kura ni kaungan kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na natipinatawa ng suun, diririki ayo. Deswa ayo, ikatiyag ibukin kami at tatakin ni Kaika, akay na nuwaki, narantawa na pun, aron po kung nakangani karikirate kariyaya, ibukin te Purin katete, wawa te pakamane ibukin kariyahan am katete. Tenua arun suwan am katete. Tekawa, tekasuwa ibukin na kiran nanun suwan te katete. Tenua na makainan ni pangura. O ni kakatawraya yung kaya korawaki main makulian suwan te katete ya po. O ilaki ni kanwan te suwayo. Te pangura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise. Men narapata a quality control and inspection division. Inanan dahin te pangura o nasim te quality Control and Inspection Division ana makuri metan na bebe kampana ni katetei tani makuri ata katetei tani kurutami ano ame tate tau teka o tapio wariki ni kaparapara takai ni behire yu o po tuhan taka katawroi baya naira suan taka teitei imaya karawagin taka teitei o ina pundia iti buatan na ame takio kuraki akia na katetei paana tarea pa yei kainan wakin takariaya yuan wakinan aki katetei ikakawakin epe pa ina ataki roya iti buatan na ame tapaya kikunaan waki taka teitei na kian takariaya ibugin nuhurungan to kang ura yu o ana punipen ang sipawaki na nan official Facebook page mise o iti mise website on tapi wari kita pun kaumra ibukin rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the quality control and inspection division

pawua tanga wabu ime onua. Poki ni metena e aponokoro awarakina. Tapatana iwene ndau na namakoro e sando yo otapa maniape. Pino inano iyo anapena e tangira kira una ape meame. Hena kaiye kira patana ntepo ngayua, ke kaiye kira patana ntepo ngayua, tepu ime onua ntepe temba. Wawa tanga wabu ime onua nge ebo ni mewa na pakantai. Kaiyua me irau ya nasina, tarina, maanena, sibuna, o te usu ni kapene, yon na pimeama. Kona nako, kiria yo kiri, me tangiram me uringam, nanuam me kakatekem me napunda ki kona, nebua me iroura. Tekuna e tangiraki, pairian takatanoata nanokawa kia yo. Apen teroi, me takapaya.

0: kone meori ai kai rongo rongo ipuke nongo rama ke asa ni kata rapa ke menna na rohune kari ke rongo rongo panani kiri pes rongo rongo na pe mayo rongo rongo ntepe tepe ki o rongo rongo na pe no na pe a ke na mare kaki na koe i rongo i eri na ta teri pe te os e sa ni metu amente pota ki buke nte meori o kato ki ora ki pa e ta proro kon kai ka pona kuan te kopen te veip ke te isi karo ti on kiri pes o vaki rakin na nona yu o ena iei te tua na kon ariaki ira na nona E ko atake menti o nora ki pa aki ana pe stoa, business ke pon naona tanako. Ai akari iaka ki pa naka po nako iaka ki ni mua koi kai yoani kiripes. Nga iye pon tabi anga kin kai katapua na yoani kiripes. Ai yo po nika nuan nana tua kiripes e po yoani ka wari rike nika bunga na ante moko. Ate tupe ko Control Amendment Act 2025. Inge nani o etapuro kon kai ka bunga na ante ko ben o te moko ate vape ke te isi kariti yoani kiripes. E sana tarikta te pōtaki nakawa a kaupaira me merawa. Men te Coastal Fisheries Division, nira te kataniei at the Pacific Fisheries Leadership Program, ke te PFLP, ari karawa ki meni suwana kon te pime te wana te petempa te ririke yu, yon NDPC. E kōtaki men te pōtaki nakawa over te program ei, e nakarikira kia ia tataia wa yakona paitani ka iririn tāpon nakawa, ni kōtaki me ayatani makuri, ni karoisi pangaia, o ni kataneru anape arun, Kana kuan rongorongo o reita ke me te pota nō meta. Te ikareke pei, o pouto kaan te akawa, e sa sanaki, a vai te mei roi ne kapta te vitiviki. Inge nane, yang ana kaita u te pota ke nakawa na kon te Pacific Community, ke te SPC, ipukin pouto kaan, o karawan te katani e iei, o ipukin na pea te ime tuana ni kakurakura te waki ni kairiri, o te lepeakau yon te waki nakawa, ndia ono e te vitiviki. Oe ka metu an kai te pota ki pukin te meori a kotoki ora ki pa iei pusin no ora ki na nun tena maka ina iyo. Ndi a onu e te piti piki ni mua men wanua iei pongin te petempa. E ka nakua na kaurin te pota ki pukin te meori pa ari ei tani mamananga me kiripes ni ka meno ia men no ora ki aika te tinki rotavirus o te influenza ni ka varan ape ke ki tanan ape aika te Federated State of Micronesia Masare Vanuatu Samoa o New Zealand. Inge nani aka metua te pota ki pukin te meuri aka toki oraki, pene te imetua, ntaratara i pusin orakin te pete peki, o anika nako inape anakaurin nako ia kaini kiripes. Eta kori ki paya kakava ki pate pota no ameta, ane te imetua ni iri inanu ni kaini peaire, i pukin ikava kinani, o ka te imetua ni merurungia, i pukin ikawarire kiaini pusin, o maisin ne veven tayon no oraki. Onde ita nungraam, rongurungun, apen te pete peki. Asa pressman yon PC ni karawa yaka kai yon ni puan tapio wa pekete ni kokain ake akawa kina ki intiaus ni ka bowi isuwa papai ni ka kuawa ipukin te case ya bubura yon de drug. Atako pressman men te criminal investigation department ke te CID pa akarawa ngkai a yaka kai yon isuwa pekete ni kokain ari punron tenipu ina ruwe wa pekete ya ki akawa kina ki de suwa high court ari abu ngkai. E tako te kawomen ni kamisina ni Braceman e rorai ni selu, pa atuwa ki o anivareka ki maisin pa i ni kakua wakane ni te kawopong. E puni karawa ki te tutuo imetai ya taanimos, te officer men te Office of Public Prosecution, Braceman awa officer men te Crime Sense Investigations, ari nga yare atawa mi in te tutuo ane. E vaki ngai Samoa ni karawepe i makuri ni kuakua, ipukin ora ke ikakana okoro, ntero, Paina wareri ki kana kua iyo ome tana ko senaniku. Awaani ari emuan waki mea katienti o noraki, ari enarangi ni maata yon oraki tapewa yon savai. E katapenaki katienti o noraki e te Pacifica Specialist Healthcare Samoa ante monipong, o te kateitei ena waki inanun tepu imea wawana kon tepu imea watena makaina. Samoa e punika peni e te mais e awa tesimari tenua ruewa temirio ente taaraan Amerika, Ipukin kana kua ia ora ki pana pai nora ki New Zealand, PC o India, na runa re taku te kaumen ni Prime Minister, e lauli mai le e toa laua te a Polo Taiwa Smith. E taku pati o nora ki a po wane na kona ni koroi da ia ni korokoro o vaake ni kua kuari ki tapio wai ka kano a koro aruia, a ke atua i kona ki nga i nkarawa ki on Samoa. O wana di ki nga i puokai a kaini PC men te pupua taura ni kawai a ke Iasa ni paintangira ye te tau te haina nua yon Kwangtong province saina. Ibu kini karikien te ota na kon anatapu te pota noa meta, men te kora kora e menu onna kio kio ki kabungana. E tako te minister ibu kini te Rural and Maritime Development and Disaster Management Oh, tsaka women ni minister ipo kinti housing and local government. E mo se se mbarita po pa, e kariki e te po ka anen tain ti angana ko pa indangira de karavaki on suva de wiki ai. Tawra ni kawai yakan ni akena po ni kanima ki ni kawa ika warire ki awa ika bubura. Nta po ni mea ka ke aspate awa ipo ni kawa ipo kini kariki en ti ota irari ki ni kawai. O anana tapu te pota no ameta ipo kini pouto kaan ayawa ki te pota no ameta. O andita noram rorun apen no anape. Esa Amerika nega metu apa? Esa antai nega ruko iya napa ini puak ay sena ni kundi on nape? Temu antai nega tanwa ta iya anapa ini puak ay? Eta kwa nasa koropo ki Amerika ipukin te tanga ni puak ay karawa kete Air Force Air Droid me ink pa te pa ini puak ari ena pe ipes ni pus nega topi pe te on nape? E pon dia ipukin nega menu an Amerika men na yawa ki naki ako anakai lidi pe. Nimero rona nte pogui e te Space and Cyber Conference nte moni pong. Oye tako me ink Pai e tauroa i Amerika, na koni karua ni kaina koina i kaha kua koro. Me eki ka parapara pa te rā ana pai ni puaka ane, mea kora kora na ane ngai e ana karukua iei, i sena ni kundi o anape. A te te eki nang kua noa pisa i kari rieta na kua i anana tanga ni puaka Amerika, pa ana karukua iei a pai ni puaka i sena ni kundi o anape. O antaku pa rusa o saina, a te pina pean kai, ni karoi a ia program i puki ni kasi ien nana se atarai te Amerika, Ngana e kupendiki te puaka i mere na iana kontai ai kāna roko. A vasa wangau ni meti menna o meta ni meti niko tari mete i minu muna konta kateitei ari esa nurua ki i min te puaka yon kasa. A takutani karawa te makurini ka mea uana ke nore te pai eriki. Pa te kateitei ane e te kono uane para wato de tapu e taha hawa yon kasa siri e ponda dikiriki na kon iterena te uana i min karepeta uana iro yana tausa iterera Era ka yon te wana te ririki nako. Me ate ime tu ame ta kia kia mui ngai ya. Ni mea kan te kono wane para wata o ane. Ngai po na kia mui ngai ya imi inte puaka. Ondang tangira te ipo puoki. Ana siyem te iuen na wai kupita. Apo ni karaba te makuri ni kakae na koya ki are ke mea wia imi in umuna konte katite i ane. Me e pundangi ni pea ya makuri ngai e karako pae ni makuri e ka abubura. Taani ka mea umente Civil Defense Agency. Are e kaputa kirou namas. Apo ni kapongana ipe ia ni kataia ni kakae ya wameta. Aki ape ya ante umuna kuane. Ndeka teniponga watako pakatoka aya kakae imi nikira ya angau nime nime na ometa na konti unoraki ipukini puokan ipuwa kia. Korapa ipukini nongoram awakane muato kina mrongorong aki asa ikini katavrabaki men anaruhu nikariki rongorong panani kiribes.
1: When the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division iampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan te kainin na kun akawakin merin nagara at the kime. Ing ayo te kainin kun katapuakan na nakin ki akawakin merin nagara at the kime. Ngaya rirangin ikakawakin ako imtes sa ngurang te pungay o kung nagay nata kakawakin te kime ipukin naramerawa. Ay kay tapi wa kakawakin te kime na kun aramerawa. E katime tuwa ni kaysa karamerawa o amin katime tuwa merungin merin atera naron tiyani ki asipun tari. Yukuna hindi ki paniya ikay ka waririki o merin di ki tari tapi wa ni kamenu iya yay. Yukuna hindi ki pangaya te saka menua atera kilipes men na naurupay tino. Ipupukin kaysa ka tari men tomekin pera ka tapi wa. E katime tuwa te karikimani o tirita ni meaw itari. O ya katime tuwa rekin tiyamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangang kane te ime toa na kim te kime. Iasa ni karawa anaka me te pai te tabun na kawa o e kunea pa te kime iarangi ni karako mtiaruare iarangi ni kangang arun anaka apung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o e nakunaan pepe te arun na yaka apung. Nkana ameena ko tena ni kime o e kangang anika ispo ana meni kariki te kime. E kuna amnanga ana meni kariki menkana akia ka ispo menga iyo o e na menga meauna naki ka apung. Ene te ime tua akawakin te kime. O wane ni na kona ni karika puan te kime me kiripes. Ene ke erika ki te karike mani o te amarake. Ene rangi ndota ki meau na nota panin tira kai ke te reita ni meau i taari. Ngai are tira ammanga mkoe te nasi ni kiripes ni bubo ki nte tokoa te kanganga yo. Ira nanon ta kaini peiri ae ni katoka muana akin te kime i bukin ka te ime tua anka upain aramerawa. Ripos kereta kina kon mapisin te pota kina kawai pairi ki ke yampu yon isiwa ni mea wakia wawa to wana kia ruaiwa ruaiwa ke isiwa ni mea wakia wawa to wana ni mea wawa ni mea wa. O waika ingani kaurin tapewa men te quarantine office ke te kanako pai nasi naniku. Ukin o inin te quarantine office. enauki the quarantine office ipondi ki towana tiawa imai nukin te kasine onin te tayari ro yai te wan ki pe ai kai merin tari ta pe wa ai ka kata kwa ki pano kwa ya na kusina ni te varo o te neve are au ko au apun ta kwa ki kana kwa ya o wai tio ni mete pe kwa ata kwa ki na pe kana kwa ya ana ka urin te pota ki na ka wai bukin sana ki ta pe wa merin tari na ron nei kai te vere e wa te kechi yo te menna te pasensa Tepun ni mewa te keichi yon te menna te pasensa. Owai tiang, e te pina maisina ki ana pis yon te menna te pasensa. E kata waki ma te mais e konani kana kwaki yon di nanin. Merin tari ai tai ngai e taraki baya monnan rota ki maisia nte tai ai yo. Pa meni karo wakin na ikai, o e napun te metua merin na pera, meki baya huani pua ibukin te roro to wana na to wana. Ibukin diki rongorongona, reita ki mewa bisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu, nte nampa e isuwa ni mewa akia, wawa to wana akia ruaiwa ruaiwa, ke isuwa ni mewa akia, wawa to wana ni mewa, wawa ni mewa.

Okay, punta pa naman ka kami. O din ako yung kuya ko, usma ka. Han mga data, kanwan narawa, kiyon, nusa. Tira, kin. Meori FM 89.9. Ibukin nga po kinampung epo way. Ari punta ka na po. Okay, punta po yung meru. Wana pero ipungin din na makain na. Dibitin pa, wang agwa pa yung ano. Sa mga tao rin na pinwa, kinuwi ko, ano kapangurai ko, kanwan tinga po nga epo way. Ando, ano ko na pinwa, kanwan.

Ah, ko ponte, may to na benpanong ra, hirari kiw na nanda meron te nga po ngay. Tapi ko ra wawa makigyasan buhoy ko yay kiw, kanta ni nga pa ako tapi ang kain merurong ki. Ang kanaro ng kuya pa ko te, may to na benpawa, nilana ko. Te, angin te nga po ngayo ki, pun nori kontin, puni bini-bini na pimaikan, kunagra ramen na ponte, may to arikin pun wakin ako, meri tante kanwan spanga wipokim. Tiyara po ako na mga wakimaikan, ani merurong na pina nanda meron. Tinga po ngayon. Tapi ko rari kayo wama kina tayo ito ang roroni ko yay. On. Puni na nun ti kanon tinga po ngayon kung nakakarimere na na pangung ram me ayerong runga responses aki ana roroni ko na pe yay. Ina nun ti tameron na pe kanon ti tinga po ngayon nam tapani kong rame yay.

Amen. Ku nam na pene kwa spesa nung raya kin nani ha ko pon teme to na pene nung raya on Mary FM 89.9. Ai bunu wabui wabui ron kai teme ni semin driver ha na kana koi mwang kana ra kata no tanan kawa kya kya tangira kina koi bukin nung ram tinga po ngayo.

Na kon buna po intiang mena si mo itabueran sista pita na mission ni Amerika. Malalulu me po mo na si mo ikuria. Tarina tua tua kay in New Zealand anakuraki nakakarike yo tarina tua kay tua kau me po mo na si na sinimane na piyataake me buo mo na simi New Zealand. Anakuraki, nakutamena, Yosua tepukei, o asinana, arimis me bupu, ntapa kia mena yei. Sa kosa me tena nukawa ki peyesa ni keha vitiana, meiron na nauwea, tarira, maanera, te karo, te sipu, o te kainape, e te peana, Yosua, ntepunga e te monipung, te pi mewa, te petempa, wanga wapi monowa. E kaya kita patana, te katenipung, te pi monowa, te betempa wanga wapi mono wane pone mu ngana yo anta bueran ye ya na mara kini paka puro e na korowa kini paka paka tikiro awan manangana tetapo mani ape ya anakaro ipeso ta koronga awani ta katano te na komero nto su e panin me yo antarava wa yon kane iria na tenene ne u pone peni esu

Ha, ang kaya ba ni mong kanar kata na tayo bikin ng ramte nga po ngay. Ha, na mga pun time ito nga kinakun pun raro ni kuri kime. Wawam. Ani ne kena time ito an kun kakanakurawan wawakan wanam waki mes pangam. Hake kutapinapin waki ni nanunte nga po ngayo.

akong sinabi. Namin today. Ako ngayon, Dennis. May atanaw. Sa ginaming Nora, ito para tayo. O, tipip, ayaw nila yan ang nasinaw. Dito tayo. Atanaw ako na, ni Manny. O, hindi ka kita sinaw. Hindi na son. Thank you, tangyari. O, dito tayo. Ipunin ko na.